0: There you have it, the song that was the Bale na lang. K5 News FM, and you're on the afternoon show, mga K5. And then, welcome. Datuang yung mga bagulang din hang gatune in. Gabri sila mga radio, no? And live pita karon ha, sa tuwang Facebook page. Official Facebook page sa K5 News FM 94.5 Shaton, mga igala. No? You can search on K5 News FM 94.5 Shaton, mga igala, no? And program, ito ang programa, mga igala, hatod ka nato sa ito ang Power Trio, ito ang Mighty C, ito ang D3 Bio, and of course, Clinica DTX 500, no? Ito ang Power Trio to boost makusog sa ito ang immune system, mga igala, no? Kinahanglan ko ito mag food supplement, no? Gamit sa tuwang Power Trio. Mighty C, D3 Bio, DTX 500. And of course, kani sila mapalit sa tanan ng mga K5 News FM stations. No, you can visit our station dire sa may Sambuanggita na din hatay kuan. Nata din hay kanang naong stocks din na ni Engineer Eling, no? O niya, nadiha na himutang sa may Sitio de Lakit Poblacion, Sambuanggita, no? And of course, there is a Shaton, you can visit our Hamara. Hamara Herbal Product Center, located at stall number 2, Villa Macias Building, Mahigala, tapad sa GRS. Nadina ato ang Hamara Herbal Product Center, mga K5. Okay? So, may hapon dahil sa ito ang Facebook Live viewer, si Jason Vlog. Si Julan Futalan, Max, murag di pod ko kaana kay medyo busy og tubil. DJ Janre, it's me, DJ Janre from Chato Negros Oriental. Sige, alas 3:17 na itong oras, mga igala. Ako nang gipaila-ila kaninyo. Kaninga ito ang guest karon, mga igala. Gikan panighiligaon city. Ha? Yan, hindi sa ito ang estasyonan kay Nanulong. ladies and gentlemen, Edmond Futalan! Mon, may hapon na wala mo na. Gamitan ng microphone din na.
1: Hapon.
0: Oh. Sige, ipadol ng microphone. Ipadol yung kuhan, bangko. Na. Sige. Sige, may hapon. Greet na.
1: May hapon.
0: Sige, greet. Okay na, duwag na. Sige. Oh, sige. Greet na. Eh, may hapon. Dili ka mo greet. Sila, Jason, naglantaw ka rin, oh. Oh. Sige. First time ni mo doon sa radyo. First time ni mo. Oh. First time po ni mo mukanta rin. Oh. Ah. Gamitan ang mic, gamitan ang mic. Pila man kakanta yung mong prepare ka rin.
1: Tulo ra, boss.
0: Kano? Hindi, ito ang pangutahan nun. Kani si Edmond ba? Ulitawo? Single dad? Or unsa man? Ulitawo?
1: Ulitawo pa.
0: Ulitawo. Walay uyab?
1: Wala.
0: Walay gipang pang paninguhaan?
1: Wala.
0: Ah, sir Baron? Ha? Sir Baron, walay gipaninguhaan?
1: Wala.
0: Sir?
1: Oh.
0: Promise? Pero naa kay gika kursa na daan nga bayi.
1: Wala, boss.
0: Wala ba? Okay, plano manguyab. Mon, pila yung may edad ron? Ano? Sige.
1: 38.
0: Pwede pa! Pwede pa kayo, no? 38. Nya... Oh, sige. Rektag minyo. Wag ko kakaplag deres koan. Deres Shaton, Daimon. Wag kakaplag.
1: Wala.
0: Mga pilian ng taga Shaton nga bayi, no? Mga pilian? Ana si Madam Heidi. Madam Heidi, dira sa may Chantal

0: Tor mga igala! Alang to karas madam Heidi oh. Kinsay gabantay istindahan mun di pud human ani wala na kay trabaho ung ayan oh. Ikang madam Heidi. Ina ina, wala na bro kay trabaho after ani. Wala na.
1: Okay. Wala na.
0: Wala na.
2: Okay kayo.
0: Chill na kay madam Heidi oh. Shout out ni Kuan, Madam Annalie po, dira sa may Chantal Store mga igala. At pa dira sa may NNN Eatery mga kakifarm, no? Minaw sila karon, ha? Palit mo din na sa tuang itong mga grocery din, ha? Ano mo sa Chantal Store mga igala. Ilado, ay ilado gulay ka dira sa aton mo, no? Lagyan kayo ni-greet ni mo. Si Raffy! Shout out di ay ko anang imong guest DJ. Oh, Pilyonido, Edmond Putalan, guwapong halas. Grabe kang Pilyonido mo, no? Istorya ni mong Pilyonido mo. Sige, Pilyonido, ano?
1: Halas.
0: Oh, halas.
1: Pamaydi.
0: Ha? Sige.
1: Ay nagsig pamaydi.
0: Kaya sige pamaydi, oh, kung sa mga yung kuan.
1: Meron na.
0: Dagang gimaydi siya. Nya, dili na yung uyab mo. Dili na yung uyab, yung gimaydi.
1: Dili.
0: Sige, sige, di na nato langay-langay ngayon ni mga igala, no? Ay, shoutout ay sa tuang mga shoutout ni Jola, no? Itong mga higala dira sa mga gasoline station. Yan aminaw karoon, may hapon niyo din, ha, no? Thank you so much for tuning in sa tuang programa. Dili, good, mabasta-basta imong guest DJ, di matabang, ha? Bigson Hamandron, may hapon ni Madina, Bigson Hamandron. Alright, sige, o sa imo unang kantahon, Mon? Mon, okay ra ba, gaubo man ka? Okay ra makanta, ha? Unsa may imo unang kantahon, kay tulong man ka, ni?
1: Natutulog ba ang
0: Diyos? Natutulog. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ay, lyrics diri, oh. Sikapin mo. Sample ko na, bi. Itong una mo. Sikapin mo. Sige ko, no. Sige. 3, 2, 1, go. Sikapin mo.
1: Pilitin mo. Tibayan mo. Yung puso.
0: Sample, ha? Shout out ni Engineer Carlo. Ay, sige, katawa, Engineer. Sige. Sige, atong pagkantawan si Edmond. First, kuan, first song ni Edmond Futalan mga higala, no? Maklaro ni mo? Madungog rapon ni mo, madungog. Di, araka. Kaya dili ka magitas kamera. Madungog ra ang, kuan, music. Okay ra. Banat! Wala mo yung mga kuan din na, wala mo yung mga kamot di ha. Wala ba kayong mga kamay dyan? Sige, atay balik. Ladies and gentlemen. Ha? Diyara ka. Dili maklaro? Or, kuan, anong kompinyente ka, asa man? Diyara ka, hindi mo ka maklaro. Diyan, ara. Ding, ang mic, pwede niyo mo na paluson. Para, oh, kana.
1: Ano, boss?
0: Oh, kana. Kanang mic stand, ibutang dito, skillet. Na. Sige. Klaro ra, maklaro? Okay, sige. Ladies and gentlemen, Edmond Futalan. First song, may gala.
1: No. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimokin ka

ganyan lumulutang nasasayang ang buhay mo at iyong bulong yung puso. Natutulog ba, Diyos? Natutulog ba? Bakit ika'y kaagad sumusuko? Kunting hirap at kunting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan yung tapang? Nadulwa, nawawala ng pag-asa.

0: Jesus. Murag original. Murag si Kuan Gary Valenciano. Sige. Shoutout dahi sa tumay gala din na, no? Shoutout ni Miying. Oh, na-inlove ko na siya ni Momon. Momon. Na-inlove ko na si Miying ni Momon. Oh. Mukhang pa ba kag mga request? Mga request nila, oh. Mahal na mahal kita, baby ko Edmundo. Ano? Abalo ka, mahal, mahal pa rin kita. Ito ba yung kanta? Ikaw pa rin ang nais ko. Kato ba? Basic rin ito, so. Kawari ito, yung practice niyo magagahapon. Hey, nang utahan na dari, pila daw kaadlaw imong practice atong natutulog bang Diyos? Mon.
1: Kora nang reset mo.
0: Reset rin niyo. Wala, re-practice-practice. Ah, wala, re-practice, guys. Samot nag-practisan. Yo, mon. Ah, samot nag-practisan, diba? Sige. Ito pong basahin ng mga comment rin. Mahal na mahal kita, baby ko, Edmund. Nutura. Bigang ga-idol ni Momo, no? Ni Dagom na nuan diris amuas malo, tora. Ikang Rapi. Okay kayo mo, no? Lupig si Janre mo kanta. Oh. Ma'am Bibiana Malina, Sharog dili makuha ang lyrics o sa kasimana nga practice. Oh. Kasimana ang practice ni mo. Oy, shoutout si Boss Marjun. Shoutout, Boss Marjun. Dari lang taos, camera. Sige, Boss Marjun. Ano ng mic? Ano ng mic?
1: Boss Marlon, shout out.
0: Marjun.
1: Marjun.
0: Mm. Migo mong Boss Marjun. Oh, si Ayan, shout out si Ayan. Boss Ayan. Shout out, tana. Ki. Ah, sige. Kisa pa maring na doon man. Boss Alan Boy, may ngayapon boss. Di asa may maing tubig daw. Abot tag maing tubig ha. Good afternoon ninyo, tanan din na. Please shout out lang mi doon man. Salam ha. Sige, katong ganahan, manawag po at mga igala. You can call at this number 0955-335-7151. Mga igala, 0955-335-7151. Okay, oras alas 3:30 na. And of course, shoutout day sa itong mga igala from SES Services. Shout out ni Kuan, boss. Shout out ni bossing Arman Rafales, may gala, no? Katong ganahan mo palit og mo palit og mga SIM cards na sila, SIM cards din na karon, mga Bluetooth speakers og uban pa, no? Paayo mo og cellphone. Pwede na mo ayo si Boss Arman din na cellphone, mga laptop, any electronic devices, may gala, no? Located at Progreso Street. Dira sa may Poblasyon 2, kabantay mo na atbang sa plaza, mga higala. May mga alalutan din na diha sa tapad, mga higala. Marvin Ilumbra, may hapon. Shoutout boss nilang Milvin, Aben, Ison, Luloy, Tatay Mario, nga naggama og payag dayon gatagay pud og tuba ng perteng lami. Boss Marvin, may nang makagtubalan? Oh, Mon? Minun ba kagtuba? Sure ba? Ha? Gamitan ng mic, gamitan ng mic.
1: Dili ra.
0: Dili kayo nagtuba? Kaya nga naman. Ha? Natural mana.
1: Oh, ano to batong habi pa.
0: Layo mana sakit. Ha? Layo mana sakit kanang tuba. Pero alright, sige. Dili o basta-basta yung talent, DJ Max. Sige, usay, suro din mo kanta, mon.
1: Faithfully.
0: Faithfully? Katong, sa man? Journey. Faithfully. Okay, sige. Faithfully, Journey, mga gala. Okay? Naman tayo mga, kuan? Naman tayo mga fans diris gawas? Sige. Faithfully, a song from Journey. Basic ra kay ni Mon. Basic ra kay ni guys, mga gala, no? Sige. Shout out ni Miying. O si Giovanni. Matabang, ha? Sige. Taas ra ba kay ni Mon? Basic ra ni mo. Nay, nangutan na din rin. Nakasulay ba daw ka og appeal og singing contest, Mon? Kasulay ka? Gamit ang mic, ha?
1: Wala.
0: Oo, kasulay? Ano mo kani sulay singing contest? Wala kayo panahon?
1: Oh, wala panahon. Try ra ko, boss.
0: Try ra. Sige. Dengog ra. Ladies and gentlemen, faithfully second song na to ni. Hindi matabang ni. Shout out ni Sir Bert dia sa may Sirius Terminal, kusugan ng radyo dia eh. Shout out ni Maria, sir, ha?

0: Faithfully.
1: Ah, yung pasagad ha? Di basta-basta yung mga talent, DJ. Di basta-basta, makuha ba rin itag mga pipitsugin?

0: Jesus pagabisika kayo eh. Oh, tara. Katong ganahan mon, katong mga ganahan mo pa-deliver og bugas mo no. Ing na sila mon, ing na. Tong pa-deliver og bugas dire sa aton. Ing na ko ninyo kay mo-deliver ako anytime anywhere. Si Edmond kay halas hahaha. O gikang princess mon. Halas kuno ka mon.
1: Ayoy.
0: Birahan mga princess mon no. Sige. Judy and Ragay, ni kusog ang ulan diri sa pagang di Jimako. Tura ni kusog ko nun ang ulan sa pagang. Oh, kadungog sila pit pole. Palakpak naman, wala ba kayong mga kamay dyan? Hindi ka ni mabibiyan na malinaw. Pakantahan nag She's Gun Boss. Kablo ka itong mukanta mon o gatong ito bang tawanan mo ang iyong problema.
1: Ayoy!
0: Aside sa tulong nga imong gi-practice, unsa pa ilain nga imong nakuan?
2: Atong kuan po ito, mahal pa rin kita.
0: Mahal pa rin kita? Ikaw pa rin ang nais ko. Sige, ato sa ipang-greet niya itong mga higala. Oy, katong mga higala na itong kuan, kanang naong mo kuan namulong og trabaho mga higala no ang CBNO ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton branch mga higala nagkinahanglan sila og dugang account officer mga higala no ga-hiring sila ha diha sa may Cooperative Bank of Negros Oriental no para kini siya mas paspas og mas maayong serbisyo mga higala sa CBNO or Cooperative Bank of Negros Oriental no? Mukini ang qualification nga gipangita para sa maong account officer dapat bachelor's degree relevant to the job at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills at dapat adunay driver's license and priority nila nga residente ka diri sa lungsod sa Shaton preferably a resident of Shaton Negros Oriental no? Ang interesado mo apply og account officer sa CBNO mga higala pwede mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental or you can email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com or kani ipasa ninyo ni requirements application letter resume diploma transcript of records or training certificates kung naa mga higala. Tara na din na sa kabantay mo ng Carmel High School sa highway mga higala. Kanang atbang gyudin na nga bangko. Cooperative Bank of Negros Oriental. Larga diya. Ang sabi niya sa akin sandali. Okay, sige. Mahal pa rin kita. Nagugma gunig maayo si Miying ni Momon. Rospire, shout out. Request kong bilog ang mundo. Salamat. Na in love siya sa imuhang golden voice ko noon, si Miying. Shoutout nila. Miying, shoutout na. Sige, shoutout. Miying.
2: Shoutout, Miying. Miying.
0: Na I love you. Ayun. Shoutout ni Sir Noel Sanchez. Galanto ko rin. Di man ka mo I love you nga. Dalaga man na siya. Ulitaw man po ka mo. Diba? Pero what if na ay kuan na ay time na anong opportunity mon ba nga na ay usa ka babae nga nagugma diha ni mo mon panang late ba na ay babae nga mo kanang pagchat ni mo nya mo reply rin mon ba imo siyang panguyaban mon ana mon panang late na ay maabot ni mo ba kanang ha gamitan ng mic
2: depende
0: ganong depende man ulitaw man ka but if dalaga na yung yun nga kuan kanang ganahan ko ni mo Edmond ana kay chada kag tingo gana ba unsa may mga reply unsa may mga reply nga ganahan ko ni mo ana manguyab dayon ka mon ana ha dili ra dilera bago ang
3: ganun pala siya. Agoy, dili, maka I love you ni Suki na ko. Ni Suki na smiying mo. Sige, Osba, ina I love you, miying, ina. Musuki ra pagod siya mo. Dalaga ra ba ni? Namun, ina, I love you, miying. Ayaw rabos. Sige, ato na lang ning kuan, ato na lang ning gihalad ni Mieng kani atong kanta nga ikatulo mo no. A song Mahal Pa Rin Kita. Kuya Juan. Commercial ta after ha.

0: Katawa man sila nga mauy mauy maning kantaha. Mauy mauy maning kantaha, uy. Mahal pa rin kita o giliw ko. Ha? Huh? Jonard Flores, mag-aapun naman rin na Jonard. Huh?
1: Everybody now!

0: dandani.
1: Maklaro.
0: Mahal pa rin tawag iliw ko.
1: Claro.

0: versus pagka basic mga higala. Ay, Sir Bert Makatigib, sarad. DJ Mac, order kog duha ka kilo puro unod, sir. Wa man may gaihaw, ingna. Wa may gaihaw, sir. Sir Bert, ingna. Ma-order man siya og duha ka kilo. Ingna, Sir Bert, ingna. Sir Bert, wa may gaihaw.
1: Sir Bert, wala may gaihaw.
0: Sir, wa may gaihaw, sir. Nang ginikantas Edmond, sir. Wa may gaihaw. Ni-order man uwa ni karni. Oh, grabiha mo kanta imong pabugaw. Uy, grabiha. Akong ipakusgan ang radyo nag-atbang Noriko karon. Uy! Kusog kayo ito as atbang Noriko. Nadia, Sir Bert din na, naminaw karon, no? Sige. Grabiha mo ning mga higalaan na to, no? Love, kuan man siya kaning ikaw pa rin ang nais ko mga kuan man eh kanang kana bang maoy-maoy nga kanta ba o yung nangatawa man mo. Nga naman eh sila nangatawa mon. Mon. Nga naman eh nangatawa sila. Sige, oras guys, alas 3:49 na. Mo commercials ako unya sa mo ang pagbalik mga gala atangi ang last and final song ni Boss Edmond Mangigala. Unsay title? Last nga song ni mo?
1: Narda.
0: Narda? Asa yung ganyan na una na? Tila ibon. Kato? Muto siya? Sige ko na.
1: Tila ibon. Lumipad. Sumabay sa hangin. Di mapatingin.
0: Sige, atangin ninyo Mangigala. Balik mo later. Stand by.

0: Mighty C
1: ang alkaline nga vitamin C.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. P3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong nasuking butika. Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Luis.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Luis.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.

0: show on K5 News FM. K5 News FM. Ito ang radyo ko. Afternoon show.
1: Oras alas 4 na gyud mga higala. And dali ara kayo sa atong oras, no? Still, nagihapon na to ang guest karon si Brother Edmund.

0: Mon mga gala. Yeah, katong ganahan mo request din nagkantahon niya. He is still available. Available pod ng iyahang heart mga gala para sa katong mga dalaga diha. Abre ang iyahang kasing-kasing nga mudawat og mga single. Single ladies out there nga ganahan makig meet up. Makikita ni Boss Edmond mga higala. Ing na lang ko niya. Nap, Facebook ni Momon Edmond Futalan. Masa spelling? E-D-M-O-N. Edmond. E-D-M-O-N Futalan. F-U-T-A-L-A-N. I-follow ninyo o niya. I-message ninyo. Mga kuan, mga single ladies dihana. Para magka-ila-ila po mo. Okay ra madaway mga uyab mo. Okay ra. Open ra ka for kanang uyab-uyab relationship. Okay ra. Gamitan nang may. Okay ra ka. Wala lagi. Giyon na. Wala. Napalong. Sige. Okay ra ka kanang mga relationship.
1: Wala lagi.
0: Giyon. Pataas. O ka na. Tingin na. Nitingog na. Sige.
2: Okay.
0: Okay ra. Okay. Kanang mga uyab-uyab, okay ra ka na.
2: Okay.
0: Oh, na. Klarohan na ito ha. Sige, katong ganahan din ang mga single ladies. Sige, Edmond Futalan. E-D-M-O-N space Futalan. F-U-T-A-L-A-N. Gana. I-message ninyo. Panguyabin ninyo, Edmond.

0: not sayo. There you have it, the song. It was Flo J and of course All James. Okay, galangit atin lang. K5 News FM, and you're on the afternoon show. Last and final portions of the program. And of course, you are welcome to call. Pwede mo manawag sa tuwang numero 0955-335-7151. Shout out ni Madam Jean. Madam Jean.
1: Madam Jean.
0: Shout out.
1: Nagugma
0: siya ni mo sa imuhang tingog mo. Na love at first sight siya sa imong tingog. Pwede ba na love at first sight unya sa tingog? Sige, di man na pwede. Love at first hear. Kinadungog roman, oh. Parang Alvin Prey, may hapon na mo de Prey, ha? Sa mga Baco or Cavite, galanto ka roon. Good afternoon, Prey. Live ni Prey? Oh, live ni Prey. Sige, shara tayo na. Muna yung nangutahan na rin mo, nakasulay ba daw kuno ka og panguyab mo? Or, I mean, uyab?
1: Wala.
0: Sugod pa sa una, bata? Wala ka kasulay ka ng uyab-uyab? Wala. So, membro de kas kuan, unsa to NBSB? Oh, unsa imo niya? No boy, no girl in GDI, no boyfriend man ani. No girlfriend since birth. So, NGSB. NGSB membro de kana mon. No girlfriend since birth mga gala, no? Kan is Edmond guys, kung makauyab man galing ni. Na mo na swerte na kinang bayhan na gyud kay mo na guna imo hanga menuan mo, di ba? Makauyab man galing kamon, no? Kay di man madalas. So basi na ay kon ina, Timaylin, shout out Timaylin na di sa may datang, no? Nakay uli tao diri Timay, no? Shout out Maylin ina, Shout out ni dayon.
1: Shout out
0: Maylin.
1: Maylin.
0: I love you. Hindi ko siya mag-I love you guys, right? Si Madam Jean Igna, si Edmond DJ nga mo regards lirasan niya. Crush na niya. Lirasan? Aga! Ay, kay lumilom raka rin na madagay crush. Isa man ang lirasan mon. Say-say, may anagika ni Jean. Lirasan. Crush ko nun mo. Taga-asa mo ng bayhana. Gamitan ng mic. Taga-asa na.
1: Barangay-dos?
0: Barangay-dos na siya. Dalaga. Atubang na ko. Gamitan ng mic. Atubang na ko. Dalaga na siya. Dalaga.
1: Murag dalaga.
0: Ano murag dalaga man? Pero, kursa na daga, lirasan. Asa na, ang lirasan kay akong pagkuhanan na kay Mura siya, o apelido man ang lirasan. No? Apelido niya? Ano sa may ngalan? Ah?
1: Limot ako, boss.
0: Ayoy. Limot ka. Nakakuhan ka diya, Jin? Ngalan Jin, be? Taga Poblacion 2. Okay. So, crush ko no na ni mo, anak si Jin. Ulawan man ang imong kauban, boss, gikan ni Gaw Ariel. Moregard si Juicy nimo. Shout out Juicy.
1: Shout out Juicy.
0: Juicy. Sa may datag na Auntie Juicy. Wadyo dahil siya nakalimot ni Lirasan. Sige. Isa mo ng lirasan. Grabe ka, my eyes so low. Panoorin muna kay tanang nakay slow mo. Sige, ato anang di na nato pahula to. Ay, shoutout ni Princess Dipod og si kinsa to? Si Jubert, mga igal, ano? Og si John Ray. Unsa to, Narda? Ah? Check to ba ko? Tila ibon kung lumipad. Kamikaze man na, diba? Sige. Oras guys, alas 4:09 na. Charot ni Madam Anna Floor. Dira sa may kilometer 44. Di ay, no? Lourdes? Ang ngalan ko, no? Lourdes? Lourdes Lirasan?
2: Lourdes?
0: Crush ko na ni mo. Ana si Jin. Tinood ba na mo? Tinood na? Dili tinood? Ikaw guni Jin. Mary Joy Unapoy. Kuya Max, may hapon. Shout out sa ko di habi. Shout out diya ni Mary Joy Unapoy. From Kilometer 44, Upper Malabuhan. Naminaw ka rin. May hapon naman din ha. Mary Joy! Nakaulit ako din ni Mary Joy. Baka naman. Ano siya? Appeal niya sa group chat na to. Si Mary Joy. Dalaga sa niyo. Pwede niyo mong i-chat o hi. After any chat is Mary Joy. Na, hi Mary Joy. Ana. Can you be my love? Can you be my love, Mary Joy? Sige, oras alas 4. Just nakantahan na lang natos, Mary Joy. Mon. A song... Sito gani? A song from Kamikaze, mga ka-K-Favorite. A song... Narda. Sige. Sige. Akong balihon, ha? Wait, sa... Sige. Pero kinahala na kay intro mo, ha? Sige. This song, ano? Swear ako. This song... Sige ka. This song...
1: Is...
0: Dedicated to... Mary Joy. Yeah. Sige, ikaw. Ikaw. This song...
1: Dedicated to...
0: This song is dedicated to Mary Joy. Sige. This song is dedicated to Mary Joy. Yeah. 3, 2, 1, go.
1: This song dedicated is Mary Joy.

0: Murara magna as kuan, murara magna birthday ding na midjuki.
1: Ayoy!
2: Tumalon kaya ako sa bangin.

0: Eh, murag kwan, murag kamikasi rapod ng kakanta. Tila ibon kong lumipan. O, kamikasi, matong kakanta ito muna. Okay, sige. Sige, ito pang basahin ni mga nag-comment. Dari ka mo ha, mga yaga-yagaon mo ha. Ano na po yung ni-order mo? Ay naman, wala may gaihaw. Nag-order o karni. Oh, ay naman, wala may gaihaw. Ay abi nila gaihaw ta. Ay naman, wala may gaihaw. Ay naman.
1: Wala may gaihaw, boss.
0: Si Mary Joy, oh, ano Mary Joy? Di madahan, ngilngig. Grabe katsadag tingog, ha? Ulit tao, bayan ni Mary Joy, basin magka-develop pa yung madugay yung Edmond, ba? Si Mary Joy o si Edmond, unya, magka-develop pa sila sa kadugayan. Sponsor kong kugbaka. Mon, o kaslon mong Mary Joy, mon, sponsor kong kugbaka, mon. Huh? Abisan pag imong gi ko ni record nimo ni ako istorya. Puro gasolina di pa preno hanggang baka katong nas lata. Sige. Di matabang ti boss TG boy. Galanto karon dire sa mga kuan. Si to gene net si Kupong di sa may asa na sakop nang si Kupong Villa ah. Basta, diyan sa may Santa Catalina, kanang murag boundary na siya sa Bayawan o sa Santa Catalina. Kanang na-bridge din na si Kupong, murag, ay di, ang Bayawan, ang Villarreal kay diri man to dapit. Asa na sakop inyo at TJ Boy? Hmm? Kaswito ka diha mon? Kana ganing naitaytayan diya sa si Kupong? Asa na sakop na? Basta, Santa ba na siya? Nang laktod man lagi na, hana mo'y sakto para dali maabot. Oh. Hindi kang Mary Joy. Eh, nakaigistory ang Mary Joy mon? Ha? Ina, ina. Sige, suwira ko, suwira ko. Mary Joy. Ina, sige. Hey, Mary Joy. Suwira ko, kaya parang. Dalaga ba yun eh? Sige, Mary Joy. Mary Joy. Ida yun, suwira ako. Dili, rana.
1: Mary Joy.
0: Kosga, Mary Joy.
1: Mary Joy.
0: Kung asa mang karon.
1: Asa mang karon.
0: Tarong, apod mo ka ng sweet. Asab. Sige. Mary Joy.
1: Mary Joy.
0: Kung asa mang karon.
1: Asa mang karon.
0: Dihara ka, Mary Joy.
1: Dihara ka, Mary Joy.
0: Onya, andre rapod ko.
1: Anya andre rapod ko.
0: Kana. Mary Joy.
1: Mary Joy.
0: Kanang og na ay chance nga makikita ko sa imuha, tugutan ba nimo? Og na ay chance.
1: Og na ay kanta.
0: Chance. Kung na ay chance.
1: Kung na ay kanta.
0: Chance ba chance?
1: Na ay chance.
0: Oh, kung na ay chance nga makikita ko sa imuha.
1: Makita ko sa imuha.
0: Imo bang tugutan?
1: Imo bang tugutan? Here beside me,
0: so you could give me wings to fly. Magdala ko og bulak og pizza.
1: Magdala ko og bulak og pizza.
0: Mga unta diya sa inyo.
1: Mga unta diya sa inyo.
0: Mary Joy. Na Mary Joy. Mary Joy. Gih, Mary Joy. Mary Joy.
1: Mary Joy.
0: Tugutin ni akong gugma diha ni mo.
1: Yeah.
0: Ayaw! Ano na to siya? Sige, Mary Joy. Okay rin na siya mo. Kaya ulitawa po ka. Dalaga po siya, no? Mary Joy. Para makauyab ka. Mary Joy.
1: Mary Joy.
0: Tuguti. Ning akong gugma diha nimo.
1: Ning akong gugma diha kanimo.
0: Kada! Og ayaw baliwala ah.
1: Og ayaw baliwala ah.
0: Mary Joy.
1: Mary Joy.
0: Pwede ba tikaw tag... Ah, isa. Mary Joy.
1: Mary Joy.
0: Pwede ba't ikaw taugon nga love?
1: Pwede ba't ikaw taugon nga love?
0: After ani nga program?
1: After ani nga program?
0: Mo chat ko sa imo ha?
1: Oh, chat ko sa imo ha.
0: Gi-accept ko ha?
1: Accept ko ha. He'll be sorry, so you could
0: give me wings to fly. Awa na, kauyab ko na siid mo na nang kuha na gini. Mon, kauyab ko gani madugay mon. Sikag anis akong program mon ba? Oh. Sige na silag katawa mon. Sige, shout out. We have 8 minutes pa nga na kuha na. Mura mag nanawagan o kanding nga nakabuhi. Oy! Wala oi tinud anay ni Mary Joy ko guni Mary Joy ha. Si John Ripod mo na siya nga good day everyone. Shout out to my one and only special person out there. Just a safe always love you princess. Hello. Hala ka dira. Stay safe. I love you princess gikang John Ray. Si DJ Pugs. Ano siya nga? Bunal Moon. Ola. Suporta ko niyo si Kwan, DJ Pugs. Oh, shout out DJ Pugs.
1: DJ Pugs, shout out.
0: Valios, dagang suporta kayo niyo mo ba? Jody Ann Ragay Paira. Dalagasan ni Jody Ann. Pero Andre ra kang Kwan, Mirejoy sa ka. Kung bastidon kang Mirejoy, ato kang Jody Ann. Mura magdili kabalo maninguha si Kuan. Di daw ka kabalo maninguha mun. Anas Mary Joy. Di daw ka kapasar. Hala. Di, Kuan rin siya. Shy type rin siya sa Kuan. Good guys. Kaning radyo bine. O niya sa personal. Ragid na siya mo. Kuan mo. Discarte kong tinuod Mary Joy. Siya. Oh, kung di ni mo sugto, na mampus Judy Ann Ragay Paira. Kung di ni sugto ni Judy Ann pod, mangita na lang po taglain.
2: Ayay!
0: Hala, sige. Ano man na siya, basta gibasted ka sa usa, mangita na po taglain. Alangan po, pugso ni mo yung kaugalingon, di ba mon? Matuod ba mga agta?
3: Matuod.
0: sige, okay kayo Edmond Putalan gigang Pilyonido Imint na. Sagutin mo na nga. Diskartehe daw sila man. Malagi na DJ Pogs nga ako sang gingnan nga kung maninguha ka ni Mary Joy o niya, dili ka sugtong Mary Joy ato kang Judy Ann Ragay Paira, umahuman. Adeng, ug di ka sugtong Judy Ann, ato na pugas lain. Wala nga po di mong idot-dot imong kagalingon sa tao nga wa po nagugma sa imo. Di ba? Ano naman, no? So, oh, okay na? Okay na ta? Si Jason, no man yan ni Jason? Di ba, ingat to nga mo anhe dun eh? Wala na yan eh. Sige. Uy, pagka, after ani, giad si Kuan ha, giad si Mary Joy ha? After ani si Mary Joy og si Judy Ann Ragay Paira giad. Sa Facebook ba? Giad friend da yung chatty og hi. Ha? Reply po ninyo dia Judy Ann. Mary Joy. Ha? Mo chat ninyo si Edmond mingong hi. Unya reply po ninyo mo kuan. Judy Ann. Ayaw po di pareha ni Jason Vlog nga matakom ng ba niya og naan na ang bayi Edmond Putalan. Tuara! Sige, tuara. Isport ko ni mo. Adto ka Judy Ann. Buutan na. Support. Ay, support. Support ko ni mo. Gigang DJ Pugs. Musuporta siya ni mo. Adto ka Judy Ann. Ragay. Paira. Pero, ato sa Camry Joy. Galibog naman ang cookie. Sige, hatag na kong Edmond. Joseph Asonio Kinkito, kumbati mun kay dili pa ulahi ang tanan. Ha ha ha ha. Joseph Asonio Kinkito, suporta, suporta ni mo, no? You know, sa ato pang nadungog ganiha, si Edmond Mangaygala, pila may dad? 38 years old niya. Wala pa siya naka-experience o kilig-kilig Mangaygala. Baka experience na siya kilig-kilig kung mangihi. Muna nga, swerte ka ng babae mo, no? Kung kung gani mo ka ng mauyab ni mo nga usa ka babae, good ka ng gikan ka sa kanang wala gani ka, walay sugod. Di ba? Kanang walay sugod mga galaw niya makasugod o kanang gikan sa walay uyab. Imagine ha, 39 years nga walay uyab, di ba mon? Gusto dili ra ba na dili ra dili ra laay mon kanang walay uyab dili ra igamit ano mic
1: dili ra
0: kay nga naman di ka ganan anang naikuan kanang naay mo bawal nimo ano ba kanang bulakaw ka atos ako dito manginom ko dito kuyog ming julan nya syempre na kay uyab mo man nga ayaw adto dito kay kuan bawalan man kana mon dili ka ganan ana bawal-bawalan ka or okay ra nimo.
1: Okay
0: ra. Okay ra ni ba. Hey, swerte kayo ni. Oh, dagko kay nagkayo taan si Edmond ba? Daghan po ni bugasan. Kanang mauyab ani, maasawa ani, di gud mapas mo mon nabon. Hoy mapas mo kay tagiyag bugasan. Okay, oras alas siya. 4:28 na wa na tayo nga panahon. Mon, imuhang mga greetings napaka.
1: Wala na.
0: Si silang kuan boss ayan shoutout sila yeah. Silang kuan kanang mga kailan ni mo diha silang Janjan shoutout silang Janjan
1: shoutout sa barangay dos
0: mga kailan ni mo
1: barangay dos shoutout sa ano Pasipika
0: bigyan ka mga amigo diha kinsa man silang
1: wala okay la
0: okay la. Sige. Wala tayo kong panahon ng mga higal na. Okay na bon? Okay. That was Edmond Vodalan. Anong rin niya gani? Dari kay open man siya. Ha? Kay bakanting time. Sugtan po kang boss. Ayan ha. Si Judy Ann. Oy, katong ganahan mo join sa group chat. Namo namin group chat mga higal ha. You can join. Judy Ann, i-add ka Judy Ann ha. Mary Joy, na namin is Mary Joy. Si Judy Ann, i-add na ko ni. Sige, alas 4:29 itong oras, my gal, ha? Catch me by Monday na pod, ta magdungog-dungog. Same program, gapon, K5 Afternoon Show. No? Coming up next, musunod na El Castigador with ka K5, Sir Rex Candos, my K5. No? Thank you kayo, Edmond Futalan. Ito ang singer karon mga gal, di matabang niya. Ulitawo, ready to fight. Ready na siya para sa gugma-gugma. Di pa ulahi ang tanan. 39 years old, still very young mga higala, no? Still, 39 is young. Oh, pwede pa na, paapas pa na og kaluhaan day mon, di ba mon? Kaluhaan day, no? Di ba? Paapas ba? Kaluha rikta. Okay, wala tayo nga panahon. This has been your friend. This has been your DJ sa kahina, DJ McCoy. Salamat and happy Friday. Kanatong tanan. Bye-bye.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: 0516, the Boston Finance and Investment Corporation.

0: Aniya na ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila og mga dekalidad nga trabaho sa mga glass ug aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass ug daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Ana sila nimutang sa Angtay Building, corner Luke Wright and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Matawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply. Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon, gipanagiya kini ni RG og Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.
1: Hilig ba ka og lingaw-lingaw? Adto sa Sibulan Kakpit, matag Birnes kini og Domingo. Malingaw ka? Makakwarta pa. Sibulan Kakpit, nimutan kini sa sitio Kandaol San Antonio, Sibulan. Aduna sub sila ibalik nga litson baboy matag Domingo. Nga lami kayo. Sibulan Kakpit, panagiya kini sa Bini, Asinyas ug sa Binjo, Asinyas. Og kunta ka lang ang
2: General Manager
1: nga Sir Dumol, gimo cell phone number 0966-965-7726. Sibulan Kakpit. Tulaw!
0: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
3: Three Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adto na koy gibating panglipong-lipong ugusahay. Hinap ang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandam. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
3: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok nga ng mga eksperto.
9: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga una-una bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ngang K5 News FM Philippines ug ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko ug pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod ug sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista ug uban pa. K5 25 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026. Adlaw nga Domingo, gikan sa 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kining mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
2: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Adeline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Rhea Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Ms. Catherine M. Bohol and Coach Ms. Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yulieran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Ruth T. Carlon and Coach Ms. Sherani Abalo.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.
10: Oras, alas 4:41.
11: Justicia! Sa kahanginan!

0: Okay mga siligan, soaking tigpaminaw. Panahon ta karon sa tuga programa ang Il Castigador. Murag nainit gyud ko aning rason ni Speaker Romualdez sa tinuod lang. Speaker Romualdez, kahibalo ko nga di ka kapamati sa akong programa. Pero kabalo ko nga naay mo sumbong nimo nga gikomentaryuhan ka didto. Wa koy kiber og masuko ka. Kaning ako aba usa guguan ninyo nang itin marins kung gibulabog mo nga nangawat mo. Di ba? Ayaw na. Daghan akog na experience nga mga politiko, manasyonal man o malokal, kanabag usahay. Sakit ba yan ni suspenderon? Di ba? Suspenderon gani ka, bot ipasabot na pamatudan ka. Gitagaan ka o kanang gitawag na to nga disciplinary action kay tungod dili maayo ang imong gihimo. Tama dili. Ayaw na mo pag-ingon nga sulugoon mo serbisyo ko ninyo. Matandog man nga ning garbo na ko. Ako mismo ha. Misag klaro na yun kayo, misag magpakaong kong pabo. Isa ka doon paray, pakaunanan, pero manugo pa ko. Kamo! Ayaw na mo. Ayaw na mo pagdrama sa mga tao. Kabalo na ang tao. Mauna'y prangka-prangka nga pagka-istorya. Di mo mahadlok magsakay-sakay mong helikopter. Mahubsan o niya nag-tobil ang nag-mga matay mo. Ang klaro niya, mas okay og naa kay posisyon. Lami kaayo. Magpatay man gani ang politiko. Magginulgulay, mag-inambusay. Manong patayan man? O sa may naa sa posisyon? May mangutan ako. O sa may naa sa posisyon? God? Ayaw na mo ka nang paatik-atik pa mo sa inyong mga rason. Ang tinuod niya, to ay pina kanindot og naa kay posisyon sa gobyerno. Maunay prangka. Maingon mo, o sa may pinakanindot kung naa kay posisyon sa gobyerno? Negosyo! Maprotektahan ni mo. Ikaduha, pwede ka mangontrata og mga proyekto. Maistorya mo nga, di na ako proyekto. Ang tinuod ka mo'y kontraktor. Gagamit lang mo'y lain ng mga pangalan sa kontraktor. Ay na ninyo patuyok-tuyok ka ang tao sa inyong palad, oy! Stilan Ginoo ko. Patuyokon pa niyo ang tao sa palad. Ang patuyok ko ninyo nga tao sa inyong palad kanang mga tao nga wakakitag sires. Wakakitag pinikab abot asa ka puyo. Ang makitandra aeroplano galupad gabagis anang langit. Ako sa tinuod lang, way ganahan politiko. Sa akong mga istorya nga gipambuhian karon tinuod. Kisa may nalipay politiko ani karon ako. Wala. Mas moingon pa nga hilas nga ni Sir Santos. Hilas man kong hilas, dawatan ninyo ang tinuod.
1: Bayaan mong awitan kita.
0: Ay na mo ganun patik-atik, God, patik-atik pa mo. Dili na to madinay ang nakapait lang sa mga tao tungod sa kaprobrihon. Madala sa inyo mga bulatik. Patuyukon pa niyo ang tao. Ay niya lamang, God mo. Kay kung ako'y politiko, kung ako'y maglingkod, kung ako'y nakoy posisyon, muingon rako, pasayloa ang mga tao nga nakabuhig pulong batok nako. Anara, di na kumubuhig usapay palusot. Nakabaluman ang tao. Usay lame sa posisyon na ka sa gobyerno. Ang pamalitman nga ni Gulay sa DSWD, ambot og asa nga LGU, sakyan pa sa mga mayor price.

0: Mangapon si Rex, naglagobudyod ka diri sa may pasil sa nayon. Salamat kayo. Di nagunta magpa... Di nagunta magpa-atik-atik pag unsa pa niya. Pero kung maingon pod mo, nga Rex, nakasabot naman ay ka sa politiko, ganong gayaw-yaw pa man mo. Nga mag-usaman ko diri! Usay makuha sa mga tao sa akong programa! Mag-video okay ko dre, magkanta-kanta ko dre, nga may tenor sa akong programa! Kanang gablahi og mga barko, isla to isla, way politiko nga involved ana, utot ninyo! Ay nakon yung istoryahe! Kanan! Mayuta man, mamalaman, umaka ng dagat! Musakay pa kani ang politiko! Pamasa da dyan siya. Basi takihon ko dre. Madipunto pa ko basa.
1: Gika ni Valentino Marabe siya mayong hapon sa Rex. O gika ni Otter Marafor siya nga. Good day. God bless sa Rex Surgency. Details of MX Lame Kayo. Shout out Joseph Flore, Marites Arellano, Ruby Christian Aileen, Diday, Hana Joy Basan, Ray Salvador, Arnie Malin, Jay Nonoy, Budloy Marisa Prisi, Albert Rose Ramel, Boyet Lailay, Alice Roland, Rene Lawrence, Dayupay, Toto Digit, Tata Digit, Oliver Iscor, Jumar, Kapitan Junjun Carinal, mga kagawa Juliano Serialis, Rizil Review, Valentin Digit, Christian Habil, Cecil Aspasio, Angie Mahinay, Og, Appointed Official Barangay Tapukundos, Tananaminaw, Solid Listeners, Ayungon, Thanks sa Rex, Og Surgency, Og Gika ni Charim, Kabugnatson siya nga, Hi, mayong hapon sa Rex, nagtanaw ko sa live, Og, shoutout ko sa akong mga kauban sa trabaho sa WordCraft, Og sa Kabugnatson Family sa Manhuyod from Naga, Cebu.
0: Ay, makalagot ni inyo pang tuyok-tuyok kung ang tao. Ako akseptado ko na yung mga tao nga oyamot in town, pobre. Dawat na lang mga usay panghatagikan sa gobyerno. Kasabot ko. Dili na ko mahatag ang ilang gusto. Makahatag ba kong 10 kilos individual tao? How many person? Dili na ko kaya. Pero sakit na ko huna-hunaon. Misag klaro na yun yung mga diskarte. Pero dili na ko mo-question, anak. Salamat kung nanghatag mo sa mga tao. Pero murason pa mo. Ay, namugrason-rason. Ay. O, di pa ko magkalo, di ko magpaalot, klaro na akong uban. Wa ko natao kagahapon. Natao pa ko kagahapon. Gatutoy pa ko karon. Basigat sopon ako.

si Rex kanabang gidakop sa pulis na ay warant, pero dili iyang ngalan, pwede kasuhan ang pulis? Pwede, kung kaya ninyo. Nganong ni Kuyog pud ka? Manguta na gani ang pulis, ikaw si Talpulano? O dili na ingon nga, dili mao ang warant ni ayaw Kuyog? Simple as that. Pero kung dili pangalan nimo, gidakop ka sa pulis, pwede ka mo pail sa pulis o kaso. I-question nimo na. Kuha ka kabukado. Pero kung admitado ka, nga mauna ako, ni Kuyog ka, awa na ka diha. Ako, akseptado ko. Na ay mga pipila ka mga komentator nga usahay posilon ug patyong. Pero ni Birmain, kung ugaling man ang atong kinabuhi, hunusan ta sa atong kinabuhi, tungod lang sa atong trabaho. Pero dili pud siguro posible nga diha dayon period nga kita mangomentaryo magpakahilom ta kay tungod hunusan ta kinabuhi. Shit pud ninyo oy. Ako kabalo ko. Hunusan ko kinabuhi karon og maugsunod semana. Way problema. Usao man ato, mao man ang trabaho nako. Di man ko pwede magkarkador anong pantalan. Tinuod bayran. Di man ko pwede magportir anang airport. Tinuod bayran. Pero kita, lahi-lahi taong trabaho. Kung mauning trabaho na ko pangumintaryo or doolon sa mga tao sa mga problema, wa ko'y mahimo. Kung masakitan man mo sa ako ang komentaryo o unsa, kung kamumay na tungnan o nalitok sa akong baba, wala'y problema. File case against me. Atubangon ta mo bisag-asag impyerno ha. Pero remember, ayaw mo pagbalat sibuyas. Pag politiko mo, dawat mo komentaryo. Tubag mo kung kamoy mga igo, kung kamoy malitok na ko sa akong komentaryo. Tinood, ang kinabuhi sa announcer, usara. Ang kinabuhi sa announcer, flexible. Kung kita'y tuyuan, kung kita'y gihanting, kung kitagoy tuyo ag upatyon, watay mahimo. Sorry. Pero huna-hunaan ninyo sa makadaghan. Muingon mo, sakit mangug ka mangomentaryo, aw magunsa lagi ko dire. Magdula kong iskater, sige kong pagawas sa among advertisement dire. O sa magi paminaw dahin ninyo. Liso mo lang radyo. Paminaw mo dito sa kanang sige pa music 24 hours. Ayaw mo dire sa K-5, especially sa akong programa. Simple as that. Kay mara maghihapon, magsakit mugdughan sa ako. Pero saludo ko sa politiko nga isihon mutubak. Saludo ko, left and right. Pero politikong balat sibuyas, masuko dayon. Kibir po nimo, putang ina ka. Kinsa po kakadlukan ako. Isog lang mo kay manugo mo. Pero moingon ka, mas isog ko ni Morex kaysa ako. Di ko magsalig sa akong bodyguard. Come on! Basta kaning ako at trabaho lang. Ayaw mo kasuko. Ako, daghang kong politiko nga nailhan. Mudawat sa mali. Mudawat og mga kamatuoran. Pero politiko nga magmuro ang naong los-los nimo. King sapod ka, pariharap ta tao. Lamang lang ka, kagalingkod ka sa imong posisyon. O wala ka sa posisyon niya. Basig, maabot o niyang panahon, maagiagihan tikaw sa Robinson, maagiagihan tikaw sa Liplasa, maagiagihan tikaw sa Kangs, sipa-sipa kaglata. Ako, anad man kong pinubre, mukaon man kong ginamos, mukaon man kong sagbot, dili sagbot nga ginakaon sa kanding, sagbot nga samas tangkong, galay, okra ba na diha, depende. Eh, kaning ako, natural. Naan naman ko aning nga posisyon na ko aning nga trabaho. Aw. Pakamatsyan ko aning nga trabaho na ko. Pero never nga irigalo na ko akong kinabuhi sa inyo. Prangkahon tamo. Di lang ko nyo lipaton. Ay, Ginoo ko. Intertinon tamo. Ay lamog salig sa inyong bodyguard. Prangka nga pag-istorya. Kabalo ko sa inyong isog hinulman. Kaning akong isog prinsipyo barugan. Wa ko nagpaisog-isog kay naakoy banigad 20 kabuok, 10 kabuok ko'y Ginoo ko. Pwede gani ko'y sudlo ninyo dire. Talk on ko ninyo dire. Pero maulaw pod mo, si makuha ninyo na ko. Wa may makuha na ko eh.
siguro, doon balay na ko, bahin-bahin na niyo itong sapatos. Bainti ka parisan, basta mo ito'y makuha ninyo. Ako, wa ko gaalsa sa akong sariling lingkuranan. Ang ako alang, makatabang kustaw. Anara, ngay mo dool na ko, masolbat ang problema. Maura. Eh, asa man tapadulong, mga matay man ta. Maski pag-usao na ito, bisa pag-hutdo na ito,

0: lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
4: Usa sa mga super busy organ sa tuwang lawas mao ang brain. The command center sa tuwang nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakompleks nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nagcommunicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
5: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC, para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug BTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
4: Correct.
5: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
4: Kadako di eh.
5: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir GP.
4: Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
5: Imagine, Sir GP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
4: Kana
5: basin gani wala pa. Bilyonis ang mga selula ani ug matag-usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot, Sir GP, mo na kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya, wala pa ilabot ana, naapadyog kay bisyo. Gasigang kao tamis. Bad og trans fat.
4: Kana
5: tanan ang nagpromote sa oxidative stress sa imong utok. Unya, kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 og MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na. Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo. Gi-migraine ka. Mao na'y mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir GP. Mao na nga importante nga mo inom yung kag DTX 500 og MyTC.
1: DTX 500!
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pabali sa mga butika.
4: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
5: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir GP.
4: Yes.
5: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pahuwaita, ang atong utok gatrap baho gyapon
4: kay
5: kinahanglan niini i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Sige ka ginhawa, sige pud kag produce og free radicals. Tuyok-tuyok ra gyud na. Unya, kung wala kay antioxidants, maka-create kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 og MyTC ka. Kay man maka-maintain ka sa imong healthy environment sa imong nga central nervous system.
4: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
5: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir GP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga-gym kag, exercise, inumpod kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinaka-importante, taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX 500 og MyTC. Ayaw naghulata nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 og MyTC. Karon pa lang, inom na. Wala jud kay pildihon. Health is an investment. Invest in your health para mo taas pa ang imong kinabuhi.
4: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, siying mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang aton nga suplemento.
1: D3Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio. Hey!

0: HBGI, Auto Body Paint and Restoration, naa sa Highway Cebulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mamasaka butiga. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 Souls 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay... Sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-take na ko og Mighty C, dinajud ko basta-basta mubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C! Sa mga butika. Wala ba'y ganahan maging istorya ni mo? Tungod sa imong bad breath? Mag Clinicas 4 Biotic, ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic, ginapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. Ang bad breath, Clinicas 4 Biotic.
5: Matsoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, matsoy ride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay ka kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men.
7: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
8: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.

0: Hilig ba ka og lingaw-lingaw? Adto sa Sibulan Kakpit, matag Biyernes kini og Domingo. Malingaw ka? Makakwarta pa. Sibulan Kakpit, nahimutan kini sa sitio Kandaol San Antonio, Sibulan. Aduna sub sila ibaligya nga litson baboy matag Domingo. Nga lami kayo. Sibulan Kakpit, panagiya kini Sir Bini, Asinyas ug Sir Binjo, Asinyas. Ug kunta ka lang ang
1: General Manager
0: nga Sir Dumol, gimos-gimos. Sir phone number 0966-965-7726. Sibulan Kakpit, tok, tulaw!
2: Aniana ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila og mga dekalidad nga trabaho sa mga glass og aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass og daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Ana sila nimutang sa Angtay Building, corner Lucroy and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Tawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads as T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads as T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads as advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
3: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
4: D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Visio
4: gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
12: Oras, alas 5:12.
13: Hustisya sa kahanginan. Sa kahanginan.
14: Wanted ka sa radyo.
15: Wanted.
14: May katapat ka na. Rex Candos. Patas nga komentaryo. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang way gikalisangan.
15: Rex Candos.

0: Idol, great naminaw nimo si Angelo Bidaw. Naminaw nimo si Angelo Bilya Rus. Nagpa-alot og nagpa-lot og itlog pugo. Amo ba? Naminaw dai karon si kuana. Naminaw dai karon si Angelo Bilya Rus. Nagpalot og itlog og pugo. Abi nako ga kalot og itlog niya. Gika ni K5 James Bandukilio. Good afternoon, Sir Rex. Pramsipyo na Pak-an Barangay Kalumbuyan. Pirmi na nimati ni Mobilin Family. Okay, salamat kayo. Ang akong ika-advise ninyo, ha? Kana bang masipag unsa katag-a sa atong litania dire? Masipag ganubina ko dire kasaba dire. Ayaw wala sa inyong huna-huna ang mighty seed. Kag ang mighty seed ako kinikatabang sa atong kaugalingon, makahatag kinikaligon sa atong immune system. Maunay timan ininyo. Buntag o tughapon, tumargyod mo matag-adlaw. Kung ikaw taas kag sugar, naka diabetes, or ang imong blood pressure medyo abnormal na, ayaw paabota mahalap ang imong panglantaw. Wa nay ayaw pagkitay mahalap ang panglantaw. Ilabi nagsamot o maputlan ka og tiil. Muingon mo, okay naman na maputlan ko og tiil si Rex, basta buhi. Ha? Nay tawag dire atong tagaan og pagtagad ang akong regular cooler. Bala magkalahi mig prinsipyo, pero wala may away. Hello sir, may hapon. Sir, may hapon sir. Hello sir. Kadali lang engineer ha. Ay murag di mo gawas. Sir ka na sir. Okay, grita. Sir, may hapon sir.
1: May hapon sir.
0: May hapon sir.
1: Belated happy birthday sir.
0: Salamat kay sir. Salamat kay sir. Pero sorry po kay sir, wate ko ma-invite para unta magka-kuanayta, magka-personalanayta.
1: Wala problema si Rex. Salamat kayo. Anyway, at kada programa ni mo, welcome man ko. Invited man sa kutimo programa.
0: Every salamat. Time.
1: Salamat kay si Rex. Kanya, happy weekend.
2: Punta na si Rex.
0: Okay. Kaya, na sir, na sir. Kana sir, kana sir. Okay.
3: O, damay lang ako sa atong mga kaitinan na pinay si Rex. Ato talabang sa atong race.
0: Correct.
3: Sa atong lato. Pagtarolog-log. Mm. Bilang kapalapit laban sa mga politiko si Rex, mm. Ay magpalibali na mamurat si Gopeta. Mm. Kanala si Rex, happy weekend.
0: Sir, sir salamat kay sir. Thank you, good kay sir, sa iyong panahon sa programa. Thank you, sir. Kanto nga cooler, misa pag tinuod na dili mi magkapariha o sahig baruganan, pero ginarespeto nako ang cooler o reactor sa ilang prinsipyo o baruganan. Dili na ko naawa yun sa tinuod lang. Pero ako ang ihangyo lang, di lang po ko awa yun. Bahala, di magkapariya ang mga tenor, pero at least, ganin respeto ay me. Pero ako po ang ihangyo sa mga naminaw o naapoy mo intirap, ay po ninyo kawaya akong cooler kung magkalahi-lahi mo o prinsipyo o baruganan. Kanara ang akong ginahangyo sa inyo. Respetuhan ay lang ta. Dili lang ta, kaya kita tanan, dili man ta perfecto. Lahit-lahit man tagpanglantaw. Di ba? Lahit-lahit tagpanglantaw. Lahit-lahit taog mga balanse. Ana lang kasimple. Di ba? Katong kulir na to, nawag na to, dili usahay. Kung paminaw ninyo, gakasumpakianay mi. Pero never nga mayong ko, mali ka sir. Ana. Bahala na mo. Kamoy hurado sa ere. Di ba? Normal. Og natay labanan politiko. Pero ako diri usahay masangmitsta. Misag klaro na, usahay mubalising lang yapon ta para di lang yun malain ang cooler sa ato. Ay, dili man cooler ang kalaban nato. Pagpagawasay lang tao ka nang gitawag na to sa atong gibate. Ana lang kasimple. Dili na ta mag-usapay mga muingon pa ta, Duterte to, Marcos to. Dili na. Naara na ninyo. Di ba? Agisgutan ko na itong may aging mga adlaw. Ang komentarista, nagay sakit niya mga pulong usahay buhian. pero kanang mo komentaryo to sa usa ka tawo nga nato na himamat di punta amigo wa punta nagkasugat isa na siya nga gilikayan ako nga komentaryohan ako ang tawo nga wala na sa posisyon balik-balikon mauna ang ako ginalikayan sa akong programa ngano man moingon mo nga molikay ko lagmit man ka madiskrasya ana ang tawo wala na sa posisyon imo pa lang gyapong balik-balikon ang isyu ang tawo gaatubag na og kaso unsa nga klase nga kaso ombudsman indi ayog asa dili na dapat nimo nang kuhiton kay kung kuhiton nimo na mura ka kuhit o kanang tigre ba nga natulog na hinanok mapakan jud ka mapakan ka mosugot kag sa dili man ako usahay sa akong programa kirpul ko tuod na'y masakit nga mga pulong pero dili isinaryo kanang tinuod ba pero magamag ka o kadaot sa usa ka tao ay 6 feet below the ground ka aw tinuod na gam-an pa nimo ang tao wala na sa posisyon aw usa may gitawag nimo diha gatawag ka og diskrasya o giwelcome nimo ang St. Peter. O sa may giwelcome nimo? Grasya? Dili grasya ang imong giwelcome. Disgrasya.

0: Good PM, Shrek. Shout out nila Papa Tagar and Mama Estela og Lower Anungan. Madriahos Alegria Cebu. Number 1 Jude ang K5 News FM Dumaguete. Greetings coming from Pitsi Legion. Dili grasya ang imong gi-welcome sa imong kinabuhi. Disgrasya. Moingon mo, wag kay gikadlokan si Rex. Natay kadlok. Tawra ta. Maski tinuod unsa ka kaisog sa ere, mairi man og sa dili, maski pag unsa ka kaisog, naagoy kahadlok nato. Maglakaw ka, itsang ka kalit og bitin, di ka mahadlok. Mahadlok ka. So, importante, dili lang tamanganti. Ako, wala ko nanganti og kamatayon. Pero, kung ugaling man tuyuan yun ka sa hitabo, tuyuan ka sa mga satanas o sa paniha, watay mahimo. Dawat na nako ang tanan. Die tomorrow, die today, the same today. Ana lang kasimple. Basta importante, wa ko'y taong gitamakan. Ay lang ko insulto ha sa atubangan sa daghang tao. Once insultuhon ko nimo, tuslokon ko ng mata nimo. Makigpinaakay gid ko nimo. Kung naagka sa radyo giisyo, guyuro na to sa radyo. Ayaw guyura sa gawas. Guyuro nimo sa gawas, basig maunhan pati ka. Mabuna lang pati ka bato. Ay kumpiyansa sa akong katawa. Correct, Rex. Gikan ko Scout Ranger. Delikado jud ang mo paabot og diskrasya. Boy, dila serna. Salamat kayo, sir, dila serna. Good PM, Sir Rex. Ang fortune sa yuta nga gikaso, na-dismiss na. Pwede pa ba hilabtan? Salamat sa pagbasa. Di na pwede. Gawas o kanabang maapilar sila. Pag inig-apilar nila, status ko. Pero depende ha, sa ilang abogado, sa ilang depensa. Okay mga siligan, soking titaminaw at tingin po ninyo karoon sa Kipaib de Binatindog. O sa Kipaib Rupa de Vero. Sa mga panghitabo, sunod sa 24 oras. International Sports o Showbiz. Ayaw mong kalimot, matag Birnes, taman lang dito, alas 5:30. Or 5:25. Makabati gani mo mula noon hanggang ngayon, mauna atong signature song na temporaryo magbulag-bulag ta. Lunis na punta po na para magka-relax na punta. Habol dyan si basing may mga mensahe niya. Kay Biyernes karon basi magmahay sila.
1: Gika ni Giging Froswell on siya no siya nga high strikes mayong hapon. Relax lang diya sir, kay grabe na yun na yung mga politiko ron. Talagsa na lang ang maayo. Ron, watching live from Sitio Abocado. Salamat sa Rex. O gika ni Alandra Kasha mayong hapon sa Rex. Shout out sa Tanang Naminaw, sa El Castigador, samtang nagka-POG detake Swipemex. O gika ni KSS leader Giset Davis siya nga mayong hapon sa Rex. Watching live from Barangay sa Sikato na Isabela Negros Occidental. O pa-shoutout ko kay Kapitan Naldo Asunson, kagtari dani nga upod ko sa KSS. O Sir Richard, pa-shoutout sa tanang nga taga-barangay Sikato na Isabela Negros Occidental. Shoutout po ko kay Kapitan Naldo Asunson, kag Sergeant Halandoni. O gika ni Rafi Kuli siya nga galapunan sa Rex. O gika ni Julian Kalina siya nga ha-shoutout kong tutong nag-slice og pusit diri sa Banilad. O gika ni Ati Madi Dubai siya nga hi, good afternoon ka idol. Paki-shoutout to all Talalak peoples, especially sa Kaka Moreno and Kinikito family watching live here in Dubai. Madeline Moreno, Kinikito, God bless ka K5. O gika ni K5, Maduro Flores siya mayong hapon sa Rex. O ingon man sa tanan, KSS leaders, Oriental and Occidental, mayong hapon ka natong tanan. O gika ni Gina Lynn siya nga good afternoon sa Rex. Pa-shoutout kong Mama Tiupan Nis Villar o Papa Alberto Villar watching from Kansuyong Nubalias, Tanhay.

0: Okay, mga silingan, so kinting paminaw, wala na tayo gong oras. Ang istorya nila mahurot, pero ang oras nagkakapos. Wala may saksikin sa makapukan sa akong barugan. O wala may saksikin sa makapatindog sa akong balahibo, gawas lang sa tao, akong ditamakan ang katungan. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang kuban sa mga balitang komentaryo. Sa ngalan sa mga station manager, kay Five Sir Benny Cabusa. Area Manager Santa Catalina Mio Peb Obanya Naligan. CEO Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation K5 Sir Iljan Castaño. At sparring partner sa PICAS Lawak. K5 Engineer Traffic Controller Chief Engineer Abudwin. Okay, natibok ang puwersa sa K5 News FM Dumaguete 97.7. May gabi ikaninyong tanan, ladies and gentlemen. Kini si Kakipad Rick Santos Candos kanunay na kamaiti siya. Dito X500 Capsule, D3 Bio, Extimpod Supplement. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 News FM, Balaygon ng Diyos. Candos!
1: K5 News FM.

0: News FM. Championing the lives of the Filipino. KK5 News FM. News FM.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
2: pabalit sa mga butika.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas, o katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, o katul-katul. DTX 500,
2: mabalik sa pinakatul nga butika sa inyong lugar.
0: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang hulong akong ulo.